0: That song was brought to you by
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Dream Radio time. It is now 8:26.
3: Dream Radio!
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
9: Available sa mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
12: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
13: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

0: Dream Radio time. It is now 10:58.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, DJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust, Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
5: Just give me one more chance for one last.
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

0: Dream Radio Time. It is now 3:25.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 or 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit nga ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin sa mga sakit.
5: From the team behind White Lion, live in Leyte, Sarili Nating Mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year. Enigma Music Fest 2026. One stage, one night, one epic experience featuring Piolo Pascual.
6: Just give me one more chance for one.
5: Arthur Neri.
7: Para sa isa, isa.
5: And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!
8: Philippine Standard Time, it is now 3:59. Narito ang ating Dream Balita. Agad na naglunsad ng Emergency Fund Campaign ang Philippine Red Cross or PRC upang suportahan ang mga operasyon sa pagtugon matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa kanlurang bahagi ng General Santos City ngayong umaga. Ang malakas na pagyanig ay nagdulot ng tsunami warnings, malawakang evacuation at matinding abala sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang direktiba ni PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon agad na nag-deploy ang mga PRC chapters na mga tauhan para magsagawa ng rapid assessments at magbigay ng agarang tulong sa mga komunidad na naapektuhan. Na-mobilize ang RC 143 volunteers habang nagpadala ng mga ambulansya sa North Cotabato, South Cotabato at Gingoog City upang tumugon sa mga pangangailangang medikal at masubaybayan ang sitwasyon. Nagbigay rin ng tulong medikal ang PRC responders sa ilang estudyante na nakaranas ng hyperventilation matapos ang malakas na pagyanig. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream Gems.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Yan, back to school na mga Dream Caras. Happy Monday! Good afternoon. That's right. Good afternoon. It's June 8th, 2026. You got Kuya Elmer checking in for Dream Jams. O, diba? Kumusta ang mga nagbalik na sa schools na mga students natin dyan? At sa mga magulang na busy today sa kaka-prepare, sa pagpasok, sa paghatid at pagsundo ng mga estudyante nila. Sana po ay naging maaliwalas at maayos ang ating pagbungad sa linggong ito. Happy Monday po. Happy back to school, everyone. At sa mga patuloy pa rin ang Brigada Eskwela sa iba't ibang mga schools in Samar and Leyte, Region 8. Mabuhay po tayo lahat. Ayan,

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Come on!
0: Get ready to sing, scream, dance, and party because these amazing artists are about to set the stage on fire this July 4, 2026 at the Leyte Convention Complex. Earl Agustin, Led John, Peter Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Leyte Love Music Festival, July 4, Saturday, 4 p.m. at the Leyte Convention Complex. Get your tickets now at 3mentertainment.ph or contact 0961-707-6110 or message the FB page of 3M Entertainment Production and Events. Hurry, limited slots only. Presented by 3M Entertainment Production and Events. Official Media Partner, 104.7 Dream Radio, Sikat!
3: Philippine Standard Time, it is now 4:59. Narito ang ating Dream Balita. Posibleng maharap sa panibagong reklamo ang 18 umano'y dating Marines at bagman na tumestigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano matapos nilang idawit ang ilang matataas na opisyal sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Inihayag ni na Senador Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo na magsasampa sila ng kasong libel at cyber libel laban sa mga testigo dahil sa umano'y maling paratang at hindi tugmang mga detalye ng kanilang testimonya. Ayon naman kay Senador Panfilo Lacson, maaari ring managot ang mga senador na nagsagawa ng naturang pagdinig sa ilalim ng cyber libel at Article 177 ng Revised Penal Code dahil sa umano'y pagsasagawa ng naturang committee hearing na walang legal na otoridad. Sa ibang balita naman, kasalukuyang biniberipika na ng Office of the Civil Defense or OCD ang 14 na nasawi at 7 nawawala as of 1 p.m. kasunod ng tumamang malakas na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Base sa paunang ulat, sa epekto ng malakas na lindol, iniulat ni OCD spokesperson Junique Castillo na naitala ang 11 casualties mula sa Region 12 o Soxargen habang ang 3 nasawi ay mula sa Region 11 o Davao Region. Ayon sa OCD official, ang naturang datos ay for verification pa ng pamunuan ng

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin.

0: Sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backupan?
1: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 5:19 na mga Dreamcatters. There goes palaisipan. Okay, mula kay Looney and Arthur Neri. And by the way, mga Dreamcatters, Arthur Neri will be in Tacloban City for Enigma Music Fest 2026. Yan ang June 28, Sunday, sa Tacloban Astrodome. Kaya buy your tickets now! Ang mumura na po ng tickets, general admission at 1,000 pesos na lang, ha? Silver tickets at 1,900 pesos. And, okay,

gold tickets at 4,000 pesos. May free tote bag na siya. And sa SVIP naman, 6,800 pesos. Meron na siyang free concert t-shirt. Makakapanood pa kayo sa sound check. Yes, may sound check experience. Nasa court floor at reserved seating. Pero lahat po ng mga ticket holders may free LED wristbands. Kaya buy your tickets na, baka mga sold out on kayo mga Dreamcatas. Just visit enigma.com.ph website. And you can also DM me, your Kuya Elmer Facebook page, if you want to buy your tickets now. See you on June 28 for Enigma Music Fest 2026. Official media partner 104.7 Dream Radio. And on top of that, you also heard Naiilang by Led John. Abangan nyo rin mga Dreamcatas. Led John will be performing alongside Earl Agustin and Fitter Karma and the homegrown artists para sa first ever Leyte Love. Leyte Love Music Festival on next month, July 4, Saturday at the Leyte Convention Complex, Palo Leyte. Can buy tickets at GA or general admission at 1,500, VIP at 2,500 pesos, SVIP at 3,500, and SSVIP at 4,500 pesos. O diba? Kaya we need to save a lot, mga Dreamcatas, if we want to go attend this concert para makabili po tayo ng tickets. Okay? Save din tayo para maka, you know, enjoy sa buhay. Hira kung puros trabaho na lang, diba? Alright, eto mga Dreamcatas, ang ating unang batch of Dream Buzz for today. Mga trending na balita online inyong mapapakinggan on air. Entertainment buzz muna tayo. Kilala nyo ba si Linda Walker? Aba, nasa Maynila si Linda Walker. Bumisita ang Chinese star na si Zhang Yingfei sa Manila City Hall ngayong Lunes, June 8. Kilala ang aktres sa kanyang pagganap bilang Linda Walker sa Chinese vertical drama na The Heiress Who Won With Brains. Kasalukuyang nasa bansa ang aktres para sa Education for a Better Future campaign ng Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Yan. Post po yan ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Dalawang Blue Ribbon Committee sa Senado. Yan ang ating buzz number 2. Para kay Senator Alan Peter Cayetano, may dalawa ng Blue Ribbon Committee sa Senado sa gitna na nagpapatuloy na sigalot sa liderato ng institusyon. Tahasang binatikos ni Cayetano ang pagdinig ng kabilang kampo at tinawag itong isang Committee de Absuelto na ang pangunahing layunin lamang umano ay linisin ang pangalan ng matataas na opisyal ng bansa. Okay, buzz number 3. Kita ang pinsalang iniwan ng yumanig na lindol sa isang supermarket sa Barangay Kalumpang, General Santos City, umaga ngayong Lunes, June 8. Base sa ulat ng mga otoridad, isang walang buhay na katawan ang narecover sa loob habang may dalawa pang individual ang pinaghahanap. Nakita man gihapon nato ng trending video gihapon niya ng adlaw, no? Usang fast food chain, tas haibaw hini may dausang radio station nag-collapse gihapon building. Grabe, 7.8 magnitude. Let's pray for our brothers and sisters sa mga affected ng lindol na ito. Okay? Sa General Santos City at sa iba pang mga lugar na affected ng malakas na pagyanig nitong umaga. Grabe. Alright, buzz number 3 tayo mga Dreamcatas. Usurping authority. Buzz number 4. Okay, buzz number 4 na tayo. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Wing Gatchalian na nang aagaw umano ng kapangyarihan sa Senado. Nakakatawa yung mga news ngayon, no? Kasunod ito ng paghalal kay Gatchalian bilang Senate President pro tempore at pagsisilbi niya bilang acting Senate President. Pagdidiin ni Cayetano, 13 boto ang kailangan para mapalitan ang liderato ng Senado. Kayo na po ang humusga mga Dreamcatas. Alright, last buzz number 5 natin for today. Palitan ng piso sa dolyar.
peso closes at 61.69 pesos today, June 8, 2026. That is 61.69 pesos laban sa isang dolyar. Yan po ang ating unang batch of Dream Buzz. Tutok lang sa Dream Gems with your Kuya Elmer. Okay, anong oras na ba mga Dreamcadas? Alas 5:25 na.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
0: From the team behind White Lion, live in Leyte, sarili nating mundo, TJ Monterde, live in Tacloban, and Stardust Cup of Joe, live in Tacloban, comes Eastern Visayas' most anticipated music spectacle of the year, Enigma Music Fest 2026, one stage, one night, one epic experience, featuring Piolo Pascual.
9: Just give me one more chance for one last
0: Arthur Neri. And Dianella. Happening on June 28, Sunday at the Tacloban Convention Center. Get your tickets now at www.enigma.com.ph. SVIP at 6,800 with soundcheck experience and a free concert shirt. VIP at 4,000 pesos with a free tote bag. Gold at 1,900 and general admission at 1,000 pesos. Plus, all ticket holders will receive a sound-activated LED wristband. Enigma Music Fest 2026, presented by Enigma Events and Production Incorporated. Official media partner 104.7 Dream Radio. Sikat!

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 6:17 na. Yes, good evening Dreamcatters, and welcome to the third and final hour stretch ng ating programa. And time now para sa ating last batch of Dream Buzz for today, okay? Mga trending na mga balita at headliners online inyong mapapakinggan on air. Buzz number 6 na tayo. Handa umanong mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo kapag nagsimula na muling gumulong ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee para sa flood control probe. Kinumpirma rin ni Tulfo na kakasuhan niya ang 18 umanoy bagmen ng puganteng si Zaldy Co. Okay mga Dreamcatters, next up, buzz number 7. Nako, yung magnitude 7.8 na earthquake shook General Santos City on Monday morning, June 8. The recorded death toll, mga Dreamcatters. Death toll due to the strong tremors that caused collapse of the establishments have risen to 15. 15 na, kasi kanina parang 11 or 14 lang yun, no? 15 na as of this hour. Grabe. Makikita rin natin yung mga gutak ng mga kalsada dahil sa epekto ng lindol. Nagkabitak-bitak ang lupa at nasira ang ilang cottages sa isang resort sa barangay Ladol, Alabel, Sarangani. Matapos tumama ang 7.8 earthquake ngayong Lunes. Number 8 na tayo. Buzz number 8, state of calamity sa Gensan. Idineklara na ang state of calamity sa General Santos City matapos ang naitalang lindol sa Sarangani ngayong Lunes. Okay? And last tayo mga Dreamcatters, last buzz for today. Okay? Nakakuha ng Alas Pilipinas ang kanilang ikalawang panalo sa Pool A ng 2026 AVC Women's Cup matapos ang kanilang 25-9, 25-11 at 25-17 victory kontra Kyrgyzstan sa Kandon City Arena sa Ilocos Sur ngayong Lunes, June 8. Naka-bounce back ang national team kasunod ng naging

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Jaws.
1: Hi, assalamualaikum. Shoutout po kay Mr. Hana, original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

0: kidney care time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kung tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang

0: Carolyn Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
1: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugoan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Today's

0: Dream Radio Time. It is now 7:56.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertaint. Born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

54 na mga individual na nasugatan at 12 naman ang nawawala at bagamat sinabi ng OCD na patuloy pa ang beripekasyon ng mga ulat. Ayon sa Facebook, sang lindol na tumama sa baybayin ng Maitim sa Rangani Dakong alas 7 ng umaga ay bunga ng paggalaw ng Cotabato Trench kung saan nahati ang fault line sa Celebes Sea at tumawid sa timog kanluran ng baybayin ng Mindanao kaya nagtaas ng tsunami alert. Samantala, kinansela naman ang 17th flight matapos ang pansamantalang pagsuspindi ng operasyon sa General Santos Airport kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Sinuspindi na rin ng Korte Suprema ang mga operasyon ng korte sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Ngayon ay patuloy ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad sa mga apektadong lugar. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Ate Jercine. Magandang umaga, Dream Kadao.